0: bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio.

0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yum chun kere wer kwaro
1: bi yum chun kere wer kwaro
0: bi mar me pacho
1: bi mar me pacho
2: I wan lang yu bi do te loko kalu pene
0: iti yunyo or radio bi yum yej kere wer kwaro
1: bi mar me pacho
0: iti yunyo or radio E.T. Winyo or Radio.